yo enuane akofun kratia wo mudia ya ka wo mukawo ayawrate ayawrate ayawrate ayawrate ay

Yamiyo. Nani jobu di na mutu nusuwa mwane ni mungu ya siya. Nani kwa di di na wogu siya wanchatwa suwa hina.

Muslim. Me yanchira chira fa, adwensa chira ho a. Wo ba sa chira. Sa me passe enipa. Ani nyam suro ne tenene nante ya. Me fa chira sam ni jina so. Na

sane wo nya yofo a wo te se ni pa a wo hwe na nim suba so wa wem na wo se wie no firi ho kwa na ni wi de firi esuku a wo hunu wo ayi ni mo ayi hwe ni mo but when he builds a concept to verse 25 for what sinemo mbi wo kutu hwa de chede mra we dumu na wo tenemu

0: FM. Sumpa FM.
1: Dia wagu no
0: eno na wutwa sumpa sumpa sumpa.
2: Yenina ye tie sumpa.
3: Onko bet.
0: Sumpa FM. Dia wagu no
1: eno na wutwa
0: sumpa sumpa sumpa.
4: Afedia sumpa no etrendio. Sumpa is trending and trending and trending. Trending pa pa pa pa pa pa pa. E di no ko pa pa pa pa pa pa pa. Enti ya declare say sumpa.
3: Explanation to this song. Say a kasa nyame nyansabo akwa.